Siyakhuleka phezulu emafini esibhakabhakeni, mfele kuqala siyakhuleka. Siyakhothama kuzo izilwandle, siyakhothama kuwe nomkhubulwane.